bonenge yaay jog wala papa jog xol waral nge bonen e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours amé ci jamm di contane di bégé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé doon muskalaf tax ay bejaw ay mustaz da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say door jox la ci gogé.